mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kejila osu elekesan odun 2026 asiko ati igba ti aye yo san oni lojo saturday gbogbo eyan omo olohun so le rapa ladide e jajo ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ologun ajobo be se jiyan kan so pe jesu ma se your statement akoko to bota lenu e eyin te wo mi te ngbo mi lori facebook eyin te be pe good morning father good morning jesus and good morning holy spirit e wa mo bo ni bi pepe oni ato la bi joko ni bi pepe ni enikan ni wai to ba tu akoko ma ni ke dide e juwo yen si pastor dekunle epaphras wo ni yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan ara iko mo ki yin be se tuyaya te tuyaya sinu ipade egbeda inu mi san dadun e wo mommy ati daddy se le gboran lawe e kan dide o ye mo bo ni bi pepe climax ipade ayeye ojo ibi woli odekunle epaphras olayi ni otenubodo ola ololayi bo odun o le tan laye ojojumo lodun lodun temi o ki mo tan yin je o si jo tin le gbaro yin ayo inu mi mo dadun ojojumo ni gbogbo eyin te yin na fe kinu yin o mo dun ni gbogbo ojo aye re o de je so bayi gbogbo eyin te fe mo ri dunu sa e mo bo nbi pepe roju bo se ko rojo kun lele nbe e joku lele engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ka fi mo dupe la ro kutukutu pe mo dupe temi and dupe ni

Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo. Mefa niye, unini 12, 09. Emi ulu wani ki mbadua funyi. Eki wo won long ko se weekend ifun. Eno wo mejeji yen soke wai, eni baba. Nitori ku Jesu ati ase re, se weekend fun mi. Loruko Jesu. Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi. Se fun awon omo mi. Yo si wa lona ara in the name of Jesus Christ. Egbe ese kan si waju ma. E pe oruko Jesu lekan. Gbogbo nti n ba fowo kan laye, Olorun jo mo dun femi na. Wa ni oruko Jesu. Gbogbo nti emi o dekunle Epaphras, omo titi layo Deborah ba fowo kan laye. Olorun jo mo dun fun mi. Bo ba mo pe da ko mi. Boba mo pe da pe ko fo ko mama re si e so daduwa be Olorun Israeli gbogbo nti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo nti n ba fowo kan Olorun ji o ma dun ase ti mo je nko dun lowo eni Olorun ji o ba le mi in the name of Jesus Christ. Egbe ese lekeji si waju gbogbo eyan omo Olorun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu mo to tabi ti o wa ni hospital. Egbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa ye ti ofa ba wonu agbo eyan mori sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yale e gbadua nibi te wa yen. Eke ofa ti ma fi akoko eyan sofo mo je obolu mi mo je obolu omo mi mo me gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e soja duwa be oruko Jesu ofa fi akoko eni sofo Olorun ninu ipa ti agbara mo je obolu mi mo je obolu omo mi in the name of Jesus Christ. Eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele. In the name of Jesus Christ, you will not waste time. And time will not waste you. And if you akoko sofu, akoko ni fi sofu. In Jesus' name, o di ashe, o di edidiloni. Ewa tewo, egbe ese number 4 siwaju. Olorun ninu ipa ati agbara. Ba se ngbara adi fun isin ase kagba. Ojo Sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil. Awon ti o ti ni. Awon kan ti ni ojo Sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e ma wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na lanu ti won wa e ti owo yen si waju oba so ekun de rin oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di September odun ti nbo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele se aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ. Wa wo bo se n ba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ori ofe niyan momo ko ti rin jina bayi momo ko ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo oju aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ. Ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ. Say louder amen. Eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo Sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mummy mo invite yen wa ba mi yo daddy mo invite yen wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo Monday si Sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun lekan si to ba di ojo Sunday enikan ni ipele marun be ni Oluwa ni ki n so di mimo fun pe iyipada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti Olorun tin ba ti fi yo le.

0: wo ni wa omo because nigba ti o ba fi dijule odun tin bo angeli to npin omo angeli to npin omo gbogbo awon to fe bi atawon to ti bi atawon to to fe bi si olodun lo mo toju mama yo ti ri
1: ti ko ti damu damu ya mi gan ti damu ya mi gan ti pe laje gbogbo ni o je ro omo bi
0: se mami yi wa nbi e pe
1: ya saidi
0: ya saidi won pe mama yin ni aje angeli to npin omo mo si bo leti mi pe won sanu awon kan bi gbogbo yin te gba olohun bo kan si amile kan na mi o fe mo ti an ti so nipa re lo hospital olohun to fun obirin ni oluwa si ndara orun anu re si by beji by beta by ben by ban loruko jesu by befa ogbo nti won pe ni ayidina ko jalara re ta lo wa mu yin wa bi
1: ore ma imi lo so fun mi ni igba ni 2023 ipe ki ma imi ma mu mi wa ri bi
0: elo won wa gba lo yin
1: mo gbo wa kan lowo mi o
0: mo o le gba nkan kan lowo re iwo ni testimony kan
2: Ju koko akai kayejora kayo mokara sepa ogbon abara epafras inyanda odekunle ranse olorun oko lodumore sayeye ijo obi hallelujah
3: emire yasepo kon laye lola oluwa we wish many happy returns
2: beben lodumore ti o leyin o abara epafras inyanda odekunle nko suta boni ko tawo o tawo eyi ko soki boni ko kike segere oke segere olorun lodumore li ti o leyin o abara I general overseer atolu Dasile Comfort Life Mission International Nikete agbaye gbadere ele ori eyera temitayo odekunle wa gbo wa to wa mo pawu lola Jesu olugbala omo Ibadan me sogolu le oluyole Ibadan moja moja kekere waju leru aseyi sumodun asumodun sere morin lola Jesu olugbala nje pastor Ayodele Oyekunle
4: ati yaoran
2: ati kete ijo Comfort Life Mission International Ado Ekiti lebo ayo ba esope o daddy
5: Mrs. Adekunle Olanike.
0: Lunch. Lati.
5: Lati Ogun State ni ilu Asese. O sele yi pe ni last year October. Daddy pe ipe ipe kan kan o meji ta fe ko lo se fun akili se ba to de. Mo kan kan la nkan mo kan pe mo fe owo ni ko mo fe Christmas ye ni ona. Tele keji mo bere fun ka pe emi na fe lo ka. Fun iya le lo mi. Ai won so e ni ose yi the following week. Awon mo bi lo ra fe sa fun mi.
0: Ki mato yin
5: mo npa lowo olorun
0: emi mato yen tun mi e se bayi nice gbogbo eyan omo lo so sun so ngbo a o se nkan kan nisin igba ti december nbo ni mo ni ki won konkan meji e konkan meji laaro ina pelu iyo yin ati omi die but te ba ti eyin te ba le gbo ni o eyin te ngbo ran e ba mi pade lori youtube nisin odekunle epafras eyin te le se to fe konkan meji yen igbaradi na ni omi eko eko na ni agbaradi fun asika gba tojo ibi lola ni e wa konkan meji meji mama ti a ba ti setanis e junu omi to ba ti di 6 yo ti lo sale eko oluwa emi na fe mo fe ko lo le mi ni december mo ti fe sodun mo fe fi visa mi sodun ni mo fe fi oyun sodun ni o se ko ni yen meji na ni eko na ngbo ba do la ma pe ipele ori si eyan marun ma so ru awon ti ma pe boya yi ba wa e wa junu omi to ba ti di 6 e ngbe bo wa ba mi lori youtube tiktok iyoyin odo legbe yin enikan ni yo mo ti lo sale yo ti ro ayin ti mo fe o se na ni inu omi ni eju si ba se inu cup iba se kan ya paper iwo to le ni phone o le konkan o mo nkan ko oni won bo gbe si odekunle epafras mo si be ni kankan chat e gbe owo mejeji si aya yin oba ti mo pa ida lerin Olorun ti mo munu eyan dun lojiji ko yo si o eto Olorun fun aye re yo wa si imuse o ri ba ti se o gbogbo eyin te nbo mi kakakiri agbalaye emi Odekunle Epaphras ni mo gbe testimony e tori ma bo oyo kan yin oro re gbo in Jesus name engineer e je ya won pari oro re
5: so elekeji ti mo ni pe ki Olorun fo se owo fun mo be se Christmas lo na ada chicken ni mo ma ra katon lati fi se odun Olorun se owo efun pe emi na ta ka mo pa ago lati se Christmas ni odun to lo
0: eyin pa ago
5: be ni sir
0: ah
5: Olorun pa ago fun mi ni odun to lo o se odun yen fun lona Baba to wa di ni me Baba ni ba
0: me odun wo me odun ti 2026
5: Baba ni pe ki o ka lu ku lo phone so ke ni we ma mo phone won online ti pe e won to wa ni phone na phone e ko ba ni phone mo ni baba o owo le mi ni di o emi si ni phone o phone wa lo mi fun iya le lo mi mi o ko mo mi si gbero jakeji won pe ida gbe gbe sa baba mi o won pe won ka mi mole
0: tablet won ma gbe fun mama e je
5: won ibe
0: mo
5: si mo baba mi si o
0: ibi la ji won mi bayi wo we je ba mo mo gbe wa television ke nkele ni edun na o eyin wo le ni lo phone bayi lo oluwa wi ti e na jade
5: so nigba ti o di ju to ye ti di ju ti ba fese birthday mo man sick gan mo ti ku bi ose meji mo si personally sick ju for le ni birthday ni si birthday yen gbogan le pe won gbe mi lo si ile eyan bi dat so pe awon ti ma lo si channel 10 awon mi ko lo si ile eyan mi o le jayan enu mi
0: won gbe yin jade
5: se special birthday fun mi mo ti fun won ni picture birthday cake ton fi owo se won se special birthday fun mi ni ju for mo wa bo lo da ma je mu bi pe to ba le da mi si ti mi odogun fun ojo bi mi o ma so wo ni iye odun ti mo se ni odun yi lati ju ni mo tin para ti e ri okan mi oju e mo se mu wa le se
0: e ma mu lo le ni e mo wu pada titi te kan yi ah gbogbo eyin te ba mu wa lo ni e ma mu lo wo se owo ojo ri
5: 53 years lo odun yi
0: so 53,000 te ba pe 54 na
5: so e gbogbo ndo ti se ma san ni yan lagbara
0: olohun o ti da 120